0: Jim FM in Shirai FM.
1: Ghana is mama afe exam no juasum na yamfa emumramu enfamaun. Na yesasia ede amawa enrada ena ebeto yasem na sebe jani awu jam di madisho mwa madina bato empesu yaso. Udimu nyamfo Dr. Francis Xavier Susu. Oko di jume diye bi ewa Ghana Institute of Management and Public Administration Gempa. Na sa jume diye na oko di yano ebusu yafo. Biaso yesi wajina sin piyesu wana nudisem etu jano. Ugusu wa waka sana no ena sebi yoka frate ya diye ebi esu etimi esu ni mwa. Na eno etimi ena mso ebuwa ye ema buwafu anu wanumu ewa wanumu so ni mu. Etimi buwa modern yidi nukopie mu ewa yarisabia. Na ye nina ye atemle mu. Efe se echila sa unibe ya sempa. Se wanusu ni mpumbe timi esu ajina brani ama nyoma akwa kain. Ampa anopeyi ena ye mnasebe jwem. Wamuso eden kata epie mwantenso. Eche tre ense mudie ekwa ba ye. Eni bebi ya sisi ya npempe ope nino. Na pumde ensam esu akwa kudri. Na mnasebe jwem anu wanumu etre se. Eye nukwa sem sadie ensam na eba frame mwo. Se eye unimonyamfuo Dr. Francis Xavier Susu. Na nehundu dono ewo jumedie no asia no sabi pepe netie. Na omu etre se eba nisano. Omu timibu wa mwadidi niko piemu awa yarisabia. Mpempe amino eke sedie oje ayarishen. Na ayarishen suwa.

Babia mbabo bo su nyina se obe ho nkwa na mesro a. Fa gana ka de bura. Sima duase na malo fa koya djuma fa ko wo djuma. Na mo ye wat. Santi atim community bank pios ni ye. 0501 333461.

0: che me ne ade ade na bo nso lady ne ye me bo nsam me ka so mfam la ma anya hwe ne wo yi ne obi ne bag mu wo yi ne phone wo yi ne sika no ayi wei o se je me je ya me sane dru third floor ka se dom abane sika wo wai wo mo se wo ne red pen on e ba no me hu de me nyane o se ne hwiri free second floor ho be si form se nya se ne hwiri yanko mu nyame because atimatim omo be pine scatter police ni onu abo ne bet a bonnet tie on wejina yi kura no me ni kanda me to so me ni twa muse nzo me de me wanya me
1: kutifam
0: so eti mhwiri si ye na on no da du mu munya me to mu timachi ti fa na soro fa na fo me buru mura no ti me tapo wo no 1 2 3 na me to me ho no na mabre ko na manu no di ten a na me nyani di ti me tale wo no ho no pa me chi si sekan e tale me ti ko be fuma wo
1: Srao,
0: srao mi inu.
1: Wanadafu.
0: Nama emle, ena miyami janti. Omu bo mi asumadiye si seme. Timinze mu janna misu mse izena asumadiye na tiya fomu. Mitrini weye sene nye usku muwa.
2: Elisi kwa si bini
0: kwa beti. Nini na mse diya nga meya abdomu.
1: Ito, omu chua omu do uko police station.
0: Omu bo mi anu. Headmaster no. Ebe piye suno su umu nyayi. Eno frey. Security man for no do ma omo de omo tu ka no de me call man pontin police station and omo han call for me me wo me no de me shee na me frere me father enja omo so ba ni ga bibia chiro
1: ti omo ho no police for na mo de say ye obi ayeye o ma eja o
0: yeah in fact na me ko je case ni ko ye case kasi ya pa na nya de ketwa me papa me mama mo bre ye anya de ketwa ya mi case kasiya pa nu mu na me de ba from a erade hu me mo ba odi age mi me ba from kra me ba from demu ko tu wish me nko asore da me mo mpa da fe de bi na adwa de benada okwia de de be badwa be court ne dwa be nso ma me bi o ho no ya nwo nani ade o kira ne asantifo nkoro ma ya rasta wa unya tisi uya santini wa showe ni mudi unya huu kezi ya wasi kuhu 40 years bla na asa mamu wasi uya santini mungu wadie mungu saa mkule mungu maya urasta mungu hee iti nami suru nami nindie mekwaje because hii haidi niya wachure manu wa sime ding mimi tuwese nuwa de 45 years ashemi mi kezi ya no
1: uwa wani
0: hii haidi ni uu mungu isu wachure na msi abaye nuwa seye kwa nutu ba ku jina mechi nu abu misum omo si bsc eri o case any a fisco omo manem to aso tre we din a short town ma send me case na for the whole Ghana ss school ni nem ko no mo se etu ni kura me nti no nti jack na ss ni tu no no omo dey me case ene da ho ko bi aso na me ko je ti me papa de yankopon na nam ne so ti yi bi pie ye no no se kwa me nya wa kiri dia me mo bra e ka 100 cd na 90 million me papa ni zunye zo isko me na na ko bugo so pristia trek e redan cro for stadium o to ma calendar a de pam for hairdresser e no ani na dwuma kakra kra e no kotam ne huska nya no a faranka me ko je
1: na ni a 40 years nso ato wani
0: 40 years da on ti nim de jeje ne nso de ko ka 45 for ne ho
1: School ni ya suku school ko suade o dia kodan kro no bo
0: enya de
1: e wi mama fofons ei edio ana o beto ko e so mama nya na na ye bi kwa case ndi afi ni ye boso ye nyen no nimpompon so no ei tetao afi na boro mochi
2: afi
1: na boro mochi okay na na yebi mame ya fadi ya ba na na mame jada na yebi kwa ina ombrem konfo yebi nino wati di dida
3: na uye
1: na yebi nino uye di pasi
3: na baby oka ina yezu ya pepe friku na Mr. Ajaf Ose ena na kwa yasma oka no ewa ey metia fo misi eche mwenye na na na yebi ifragrasa amai na branti yasma oka no she yasongu bibi da jiwa ena madie biso na asesam minim se mi awo kan maame no dwabe die ni nyina maame na bua ni papapa eye asamai o ye ho ye hwadwo wonde odi ko ade abrantie ka maji na die no no
1: cause na the work na mpa
3: 50 I wonde iti ama eye no kre pefe maame ne de menim bebe omo yi nako.

0: wọn akuru yan fɛ di nsuta deɛ odi gabiano ko nsuta maamini de oye good
1: yɛ o dobe tun fi mi bi
0: ɔma mantamu wadu
1: 40 years 45 years
0: nti ewi ase no onyame no fa nneɛma bi sese nipa sɛ wɔamfa wei mu a nka ebi kora wɔhunu awurade nti ne nyinaa yɛ ne mmom nim sɛ ɔbɛsesa so obi hu sɛ wato a saa deɛ no ɛnyɛ hwee hwɛ wii mu a wɔmɔka no akwasi sɛ wokɔ abrokyiman mu a wonni sika a wontumi ne wowie but aha deɛ ɔma nom wii no asɛe no wonu wi a na kyerɛ sɛ wada no korɔmfo wonu wi ao ɛsoso abrokyiman mu no sɛ wonni sika wontumi ne mɔwie but aha deɛ ɛnam sɛ ɛne a ne ɛdwi a ɛyɛfo no nti saa deɛ yɛ atwɔtwɔ wɔ no ho biribiaa nim na mmom sɛ ɔnya yɛ a tumi bi bɛtumi abɛwuram ama wagye wabɔdi mema deɛ ama yɛ ɛyɛ me nsuo no kra
1: I'm not sure. Tuma ba ko no onu ku wi ada ntwi ni e che no.
0: This woman there.
1: O ti ye no. O si eh.
0: Onya bi hira no.
1: Akoko kra ya 20 years na ne na ntwi.
0: Me wu je dia. Wo di asem saada. Wo dwa bi na saman. Ah, aho adwo. Agwa mem ni akrofo so ni ade. Rifo no. Ah, wa makro na adwo. Tuma me ne de ba bi o bi anya me hira no.
1: Mm.
0: Ye adwuma. Na first wa won tuma se wo kra wo dwa la baba ni eyi ntuma ne de ko. To my brother, so I do. Nancy and me a case because Nayas as he asked him, and we call you. How many they said we didn't ask some lady? We did a insuta, dear. No, I cry out of a jabby to insuta. Why are dear? And he a tear for an anaye be Yamaya do my yawada, and a year runs you know. Would be a mrebby. We are confirming you from Nemumia and Roar. Ebi edom na eba ye bepe mwa no se adwuma wo ha eno nkyere se ye befe ni ebetwetwe mwa besesa na ebi obi a mra bi obi a se wo yare a fa wo babra se wo mu yare a bra wo sra na ebi mabobra no enye ye ese no ni pesika ni pe ye de sika na nyese sika da wo na na ye bi me kofa ma da bi fa wasem ni beto nsu enanim na de wo no onka nkyere wo efi ya wa da bi efi ada no minti me ma na ma ye bize wo eti fiada ye be start ya wa da fiada memre da kwesela na ewie e 4 days eti mesram wo bia mna bi na na ye bi ene na ewura nsuo nu obu osra na ye bi ade ewura nsuo mu ache mfie nsuo ni afi na atom na oba so so a oba so be wo bia e koya wa besi so open so eti wada wo ma wo bia mra na na ye bi me number ni ye 0243 134535 The WhatsApp number is 055-766-7510 Obia mrebi Eyin nfimu ne mfa bi nka ho wo ba ade abeta yensa se so to bi ba de a woni problem wo be wuram wan to bi ama obi obi wo ho mienu de shabrochre glass fefefe 3 million mo to wuram wo obi bi na de beto so na gye a wan ye bi a enye twi eti mesrem obia wo be biara enye na dwese fi ya wada ekwesi kwesi ada ye wransuo num ne be ko akosem ebia na se bio wo ma wo nya kunu be ka kire no wo po aware wo ya de enye bia kyesa wo de be be biara ne nyina ne boche te tefo wo mu wo abrochi member bo wo krose na ko na me nso akwena ne ye biwo ne kwa wura nso ne kaka sama me ne mo ba wo bu nsa e ma ho ade aye mpe no no bibia ya ye ready oso fo so be ba
2: aya
0: ah bra beta me chi ah obi a be ba bi wo ni se akomo aka mo ne sade ne nte nkwa na wo ba pentoma pentoma na an sa kwa ye me nko a afa na wo be dwa ntoma gu ni ade ade nte pentoma ye de be je kire wa fo se so be ba wa be da Oba wa ai hotel ne dia yem said dia dominim saye mo saye dia nyu
2: eh ma da be
0: eh aso ne efom ne so ayema dia ka so ne mo no wo da wo ho na ma be dia
2: ne ma da be
0: ode wo di agoro
2: se ti to ni se mbra na se ba e mere ni ni bia
0: o ne se wo ba sai we de wo memeda
2: me ba meda
0: na oba na sade eche obi abetu me mona na me yende o ba ko
2: me ba meda
0: da bi o
2: me ba meda so wo ba ntu ni akwasi a ye wa ju so ma e ba bia da kwasi ye nkon san ah ye kon san
0: some coffee dey oya juma dis e bia
2: if I dey we ko fede anwumire
1: fede anwumire
2: me ba fede anwumire a me me dey be ho kwasi ada e be ho it is only me o mo e ba bi na ye be san ye be tele
0: na ade che e du e bra na na makwanyim so so e
1: na de wa de be ni wa de be ni wo
0: de nya me ka mba kokon ni mba kokon ye
2: nzuo ko
0: na mo wa bi di jamo ye wa mo ba na mba go
2: ye nzuo ko to ba bi a
0: fe de o chere
1: eye
0: ye nko ba che e ti ya ba du mo ni e ji me pe ba bi ama mo ana na so me
1: me na sama me da fio ha
0: bi fio ho bi ane me ja hotel na me ja bi eti abetia fo mo mbra sa wo baba na besim aba ya wada no anopa ne so wo nko na beda ye be ma ba bi ada no ne se e se e dan fo fro no kra mo nya ayi matres ya tum opo ba bi ada wo be ya wajuma no akọ nti eti fo sa na te na na ye bi e se mi fra grass ama wo ba ko Dr. Mensa fagura ka usi agras me kwa nana ye bi o okala do beba ana taize do beba ana sa your friends adum bebi mo to t-shirt afijase udu afijase ma fagura ka usi sim nana ye bi o me wonie e mo mo free and crab and siju so udu jisu a si afijase o sim me kwa agona sim nana ye bi o eti ese didam eti atiafo adofo obi amna bi e be pa wo ye de na ye a edu ase da no aye ye e de ama
1: we trade the amount national amount so number bibio 0243 13 45 35 0243
3: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people.